0: Na onda sa. Isa ungara kana sumur ke ka sambung kudung yo. Ne se mo na sumur. Ne sa ungara sumur.
1: Let's go.